0: Hoa.
1: Me can do no me.
0: Hello, Tule.
1: We.
0: Oh, holy Murufino.
1: Hm.
0: A tuto.
1: Hm.
0: You do not to see my tuto.
1: Malopate.
0: Hm. Do Yahweh Akadi. A doquea. Do daque. A hosuto. Do I not create me? Mwani akriye ne.
1: Mm.
0: Akwe intu ya ne.
1: Mm.
0: E, soufi fo ananon sou kwe vi meton amasua ouwe do kwa mwes. Ya ane akaji kaka abo ya kwe meton mwobul mwane. Pa jotole. Ikoro a teji. Bo a zil mwando a sitowe. Pa lotori.
1: Oui.
0: Ah. Mi ton weyo.
1: Eno ve.
0: Eno ve ay.
1: Mm.
0: Me a pli an ka wri ne. Boze a koswe. Bo e do. E do. Kaka bo e wwa. E le vo wwa o. Nou pou o le wwa dosin. O se do a mi de ne a. Eh? A koswe kon tire tombo. Do. A kwe o de a. Bo a koswe bo we bo ni a kwe o na. Bo nou ane a dosin ne. Ye de mo ye de do ma go genuine ba kwesu su gameya o de ana su kwe gwan a je tameton eji a ko su ni dogbon de nu a jo tore a so no to me joburu to me ye nu do se ni ye me do we de o eyin do jire come si wehun come si we tan do akwe eyin to ba yo a ze a si to a jiji me o ena ve
1: E ka yon deboa, e yon deboa men, bo nou la dome zo amen, yasi eto?
0: E yon ba yon dome zo amen, o be, mi yi me a yize, bo, mi fombo lopo blo we yo, bo, me lopo e dosen nou me lopo, me e kwo le yo, ye yon na dola mi men.
1: E yon, mi mbo e boa.
0: Dola mi men.
1: E nan chen mi si kai me, mi yoro mi, si ne e, debwe nou lopo lopo mi men, bero toji, bodo, holi, koton se le, bi se se, a juwa yon debu bonu, e nan e jija towa, e ka mo mende, vla fu, bero nou so e hun, e ni so me mo koton, kaka so e doa le me nou, me yin ganto so, do koton, deleke e ka mo koton me ton e, e bago lo mo hon, me koko, alokan, 117, pono lesin, alokanen, doa kpo, vonu, e nan nan chobo nan, koko, alokan, mo koton, lobo, jewe, bonu, e nan waha, mo koton, me bonan da lo, me mo koton di, e nan bonu, e nan do me zwa, do me me chikari asi non.
2: Allo?
1: Oui. Je suis là pour te dire.
3: Apoire ba tru na afora mi no
1: jago aseto
3: ero yoro mi da bo se gamu no ali so zo
1: eyo
3: ni ku do ho
1: ho e ku no
3: o lolo sun ho e mo ni yo pole le iwa nu ka gbere an do mi na je nu do ko gura ku
1: e no ve me
3: eh donc e se ka aro to me di ni ye we yi no je ku le a holu ba holu lo sun anyo se de ra no bo bi ye do ibo igbe atare bo gowo so bo bele no mo akoti amwa Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Bo mi jo ai do me aito u yo do wo mi mi jo ai diga bo jo ai di me atongo ni al forma ya bo to so to atole ire wa fere abi me atongo lo su di ira to fio ire po direto ni e kana bai delege ko lo meto bo dura te po di de mi do bo bo me le po ra yo ni ma ni mo ko do ira no ire me bo ani e ma yo ni me ri to mo mo ko to aru di jo pe delege lo ira no sa se to ni ye wule wo su ra yo me do lo si ro
1: Hello. eyan jina doha damajile minindo nu fo na si hu dogbe dokoropo miton le damajile mikudo gbejina nu bip radio miton ajo benaja eyan debua siyan gbebi degbe degbe ibazode powa bagulo wedesu dua po tanga ina poto mbe tetutu won nu wayi bono so me su desu ajoto bono ka wuli do khade me hun alokan pono leton 117 mi hoho lo bo jewe bagulo mo hun me yin delegé khamito meton yi mi gonton bo ho won to gboton mi ka do alokan ton mi yole bono ina si ho de we khami onu ajoto e do khamito me leyi ina si ho wuli ye luo ina do mezo kanu kanu pon ajoto di ajoto di yo si an gbebi mi do gbebi do mejele mi ku do te boku da jinan boku do toro me jine do kha apoline baratori ko e hun e were vonu

0: domaine.
1: Tangbasa. Watunda ko. Loja teji ponu baso panwenu su. Sibi gbelebi do gan oropo me. Yo pa jo funde me. Lo bip radio di.
0: Bip radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko atan nou kon do pokin fort.